وهو أحمد خديم من سمعته محمد

قواد والتكفنا بواوه كل واد والتخننا عن جالبات لقواد

0: daldi jox seigne khadim mu daldi nuyo mom itam bu noppé rek bu soobé yalla ñu daldi jëkënte waxtu wi da dugg ci waxtaan seigne khadim assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ala sayyid muhammad al-amin bakki ya rabbi waj'al waladi basira usaratan wa kulluhu nasira usunduhu wa la takun alayhi wa fasu ya man ittaji ilayhi bismillah min shaitan rajim bismillah ar-rahman ar-rahim bakki seigne bar assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne moussa ñoo ngi lay fayum nuyo bu baax dina siaré di siaré mbokk talibé yépp di siaré wa kër gi di ci jital seigne mortala seigne ma seigne mor ak njabot gi fi nekk ñepp di bëgg bu baaxa baaxa baaxa baax di gëna dëgeural nuyo bi ci kilifa yu baax yi di seigne modou abdoulaye sun kilifa diko nuyu diko siaré di nuyu njabot gëpp sun borom yagal ko fi tamit ko wër di nuyu tamit kilifa am di seigne moustapha ak seigne muntaha sun borom yagal def may leen wër ñoy djeglu bax jerejeuf seigne
0: sa jerejeuf seigne khadim gumbala ci nuyo bo am solo bobu ñu ngi jajeufal nak wa guñ bind gep njabotuk seigne bar gep njabotuk seigne touba gep njabotuk l'islam gep ndax ki ñu bëgg waxtane tay yaakar na ni torkala ma sha Allah boko tuddé rek tuddu nga l'islam boko tuddé tuddu nga diiné boko tuddé rek tuddu nga cheikh ahmadou bamba khadim rasoul sayyidatu na aisha bin ko laaje ne ko lan moy jikko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam day alquran waye ki ñu bëgg waxtane tam buñ la ko laaje lan moy jikkom rek ne alquran ndax li alcorane digle lepp def nako te musta def lañuy téré lolou mo koku moy kan moy cheikh mahamoudoul bassir khoudje ñu gën ko xam ci seigne bassirou mbacke khoudje jeng mom lañ bëgg waxtane tay ci bis bi nga xamanteni bi yalla dafa dogal ñu war ko ko fateliku fe ci daru salam kadior bis bobu mo daan ko defal wajurum seigne bassirou mbacke ndax xam ngeen seigne bar mi ngi ko tuddé seigne bassirou mbacke mom seigne touba moko yar moko jangal moko defal lepp moko jël nit yobbu ko daru salam kadior tay nak koku bisam bobu mo wara ñew wara nek altine bi di ñew inshallah la 11 inshallah rabbi ñu wara waxtane nak tay bis bobu wara waxtane itam seigne bassirou nak duñu waxtane fi la jangé duñu waxtane fi dedet waye liñu waxtane moy jikko ya ndax amna nit ñoo xamne bo waxtane seen jikko rek torkal la ben jikko rek nga jël ko ci waxtane ko ci ñom rek ñepp man na ci jarñu seigne bassirou mbacke xudje jeng mi nak non la mel daire sahadatu labra ñu ngi leen di ziar bu baax seigne bay sek jité ko fofu ci guñ bind ak mbollem jabatu seigne bara rek njabatu seigne basku djedjeng seigne modou ablaye mbacke waxna ko legi ñong koy ziar bu baaxa baaxa baax nga xamne moy khalifa seigne basku djedjeng waye buñ ko tuddé day mel tud nañ jabatu seigne basku djegep seigne khadim xamna doonu sori ki ñuy waxtane moy kan moy seigne basku djedjeng ki ñuy waxtane moy borom jikko yo xamanteni bi waxna ko legi ben jikko bo jël ci mom boko waxtane doyna émission ndax budé ci mandu budé ci ragal yalla budé ci bëgg doom adam budé fonk doom adam budé yegg doom adam budé rafetal budé lepp lu bax rek boko waxtane seigne bassirou khou mbacke khoudje jeng mi torkala ma sha Allah yakar na ni ben jikko boko ci jëlé rek waxtane ko rek dana doy seuk su ko defé xamna kon duñu soori dañ lay daal di jox seigne khadim bu ko defé nga indul nu seigne bassirou sam nuyo ci mom ak foy tambalé inshallah rabbi inshallah
1: Amadou Bassir maresna waxtan ci mom ci noy ndax kilifa la go xamanteni ci ne mom Cheikh Amadou Lamine moko def nim ko def ndax xeside goguma jang legi Cheikh Amadou Lamine moko def jeme ko ci mom Seigne Baram mo ne khala Cheikh Mohamedou Lamine Mbacke ya rabbi waj'al waladi basira busaratan wa kun lahu nasira wa sun lahu wala takun alayhi wa fasu ya man ittaji ilay ci lolu doyna tedd nga doyna teranga doyna lepp doyna ñu yam ci loolu
0: neesam
1: motax loolu nga wax nonu ni jikko jorul ñi waxtane ci yu bari nan waxtane ci jikko li deegal nako ndax sun borom ali sallallahu alayhi wasallam bi mi tag yonenti bi tegg bu ko ci askan tegg bu ko ci lulut jikko sun tuwa mi lim wax yonenti bi lepp jikko la wax nakoy ma wax ne waye jikko lu ko tagge jikko tamit la ko raye cheikh ahmed bassir tamit sun borom sutural won nako sutura so xamanteni si ne jikko la rawe lepp
0: neesam
1: jikko ci la pegal lepp ndax bi fi cheikh mohamed lamine di bayiko ci saye manes na waxone boba desena waye li deson ci mom lepp cheikh amadou bassir miko seigne baro tuddé motliko motliko degeural ko samp ko beddel ko fe ñuy wax magaluk tay ji nga xamne mi nga wara tomber ak aljuma dila 11 depp ak ñaar fi ko na girom ñatt ci rabiul ula bi di wéru gam wi deul ko fa cheikh amadou bassir am jom am ngor nek faak diko ju rafet diko woyef di borom beutin waye woné ñepp jam tek ak ñepp jam nek fa ndax 1951 2027 ay fan la te Cheikh Bassir amul lum fa def wala lum fa wax lu jek lu yiwu lu rafet lu ñepp mëna tek ba te man ko séré ba ko fa si ahmadou basir ende lam len wax moy mag de la ko def
0: hmm
1: waye lu ne si man si jikko wala tedd nga wala teranga
0: mi
1: ngi si mo
0: ci neysan
1: si ahmadou basir
0: hmm
1: tewen na ay waxtu ay yoni yoni yon ñu diko seer waxtu won ko tuddé seigne basir day soppi ko
0: hmm
1: nga xamna dafa goré ba mo waral li
0: neysan neysan
1: deugal ak goré mo waral bis bi ndax bis bi bisub sante la bisub ñaan la seigne sine motar mo ne nan ko ci doli wat diko ci ñaanal momit
0: hmm
1: ndax delo ñu ko ci ahmadou basir ak ñaanal ko
0: hmm
1: mom la ko sosé
0: neysan
1: ak gëna dëgeural luy la way juroma defon muy Cheikh Ahmed Lamine nga xamne mom dafa yokku waye wañuut njabotam gi mu fi baye tamit kasalika
0: neysan
1: muy Cheikh Ahmed Lamine mi fi baye ko bu yagut ñaan ko sun borom doli
0: la amin amin
1: taaju barkel
0: neysan
1: gis nga mom dañ ko bañu deru salam kadior Cheikh Ahmed Lamine borom deru salam mom lañ ko don dakantal deru salam kadior rek moko defon yitte fo meuna jëm tamit fa la liwat bure Seigne Mouda Blaye mi fi nek ni tamit gis nga ko fim toori ma nga fa di wo ñepp ci bis bi fasiyene ko and ak ñep muy dundal la way juroom ma nekkon ak li nga xamne mom la magam ju bax ji nekkon and ko ak rakam yi ak taylibe yep
0: neesam
1: Cheikh Ahmed Basir dal Seigne Moussa ku neexa waxtane la ku neexa fateliku la ku neexa jangale la borom xam xam la borom jikko ju rafet la
0: neesam
1: borom jam la
0: neesam
1: borom bu yar la borom yi teggin la borom jam la jo xamne jam ju matale ñep la te bim fi nek Seigne Basir neewna ko ko gis jëm ci mom te rewul
0: wallahi wallahi
1: gir tatagal la
0: wallahi
1: ak dalal la ak ñemé lolu bop ak mayeles bopam
0: neesan
1: ne Seigne Basir nonu mu mel nonu ci seyit ni la amé haybu jo xamanteni ci kum bëggul nga yeb ko kum bëggul nga ñemé ko sax do ko ñem kanamam kep dalay duma
0: neesan
1: Seigne Basir
0: neesan
1: waye bari sutura bari teggin
0: neesan
1: bari jam ñemé lo ñep ba nopi di mourid
0: neesan
1: Seigne Ahmadou Basir lu mëna doon ci teulibe la koy tek ci teulibe la koy def ci teulibe la koy wax ñim tok ñep gisu ay mourid sarex lañi doon ndax mom lepp da ko tek ci jangale moy jurum wa mom ab xam xam da ko fonkon bandako bi yar andaki teggin bo nopi nak jefeko
0: neesan
1: te loli moy li jafa fim tol ni te moy jikko ji nga wax legi ndax xam xam bi bu amé andako bi yar andaki teggin ngariñ li mo ñu jefandiko ko
0: goor
1: te fim tol ni luñ mëna wax ci mom ngir fatali ko ko mom matal na ya non ko sun borom fayal
0: amin
1: waye liñ wara mëna jangé ci jikkom joji ak dundam gogi moy fatali ko ko ak fasiyene ko jeffe
0: ndeysan
1: nan am gor nan am ngor
0: ndeysan
1: nan doni julit nan doni teulibe nan top sun mag ñu bax ñi nga xamne amuñu lu dun ñom ta nekk won fi la gën ben ci Cheikh Ahmadou Basir mi
0: ndeysan
1: ndax mom bimu fi ne gënaaw sa ñep d'assise Sidi Mokhtar mi mo fi nekk nam gëna rafété la ko topé won Seigne Moudi mi jëlé na ci mom néna bi señ bi doko tok amna ño xamne sax doñu ñëwon na ra jaayante ak mom waye señ bi mo wo ñep ne ko yaay señ baara ñaana
0: té neysan té xol go ngor xol ngor ke neysan
1: Cheikh Mamadou Basir kenn du mom señ Moussa
0: neysan
1: dafa goré lolu señ Basir moko séralo néna dafa goré señ Basir dafa goré señ Moussa mësoko dégg mu xëccio dara
0: dédét
1: mësta ñor di dara té lepp bu ko neexon pekko lepp ay milliards bu ko neexon bayiko fi ay building su ko neexon bayiko fi
0: neysan
1: waye mu def lepp ci sutura goré xol way juroom yi muy Cheikh Mamadou Lamine ak Cheikh Ahmed Basir goré ñom rek la defon ay nawlé
0: neysan
1: ñom rek
0: neysan
1: ñoo ngi koy sante diko fateliku diko bege di fassiyene nek ci lepp lu mu ñu deelon te fassiyene ko dundu suñu wax ak suñu ñak wax dal ak lepp lo xamne ñoo ngi koy mëna jëmi ci mom moy fassiyene nesalam diglu won rek moy ab yar ak teggin ak ko teulube fassiyene jëfé ndigal baye téré doni teulube ba faaw fassiyene ko wor mukk
0: neysan jërëjëf sëñ Khadim Gumbale yakana ni lay tayji amna solo lol khairu kalam ma khalla wa dalla wax man na gatt lol waye man na am jariñ yakana ku deg ni nga waxe xamni ki ngay waxtane ni ngi ko waxe legi ku neex waxtane la muy Cheikh Mahamadou Basir Mbacke ni gën ko xam sëñ Basir ku jëjëñ mum sëñ Bara sëñ Khadim ngor bu jige ci dal desu ci
1: deug la
0: ngor Seigne Blane Mbacke mu bax ma dañ won bu may don dekk Dakarou ñetti quartier ci lay dekk ñun ko ñetti quartier mëna jamm gën mermos ak goré
1: deug la
0: waye néna nak benn quartier bu mënta ñak mom néna goré lay dekk
1: ndax
0: ngor dafa am solo
1: deug
0: la Seigne Khadim ci ngor gi rek lima la wax légui ci lay tay ji waxtane Seigne Bassirou Mbacke xudje jang Seigne Bassirou Mbacke lako wajuram tuddé kene ko ne xamna ni Seigne Bassirou Mbacke mom Seigne Touba dafa wolonté won ak Seigne Bara
1: deug na
0: waye kana tuddé nako sax ñaari dom buma joomul wala ñett buma joomul ndax yaakaar naa kenn ku ne sëñ Bass building yaakaar naa ñëpp dégg na ko.
1: dégg na
0: ak sëñ Bass Koudia Dieng mi yaakaar naa am na beneen Bass yaakaar naa ni.
1: dégg na
0: ma juumul.
1: dégg na
0: waaw xam ne daal bu ma juumul tuddee na ko ñetti doom.
1: dégg na
0: nga xam ne kon ñoom ñaar dañoo bokkoon baay ba noppi nga xaritoo yàlla boole leen ñu bëggante ci seen biir.
1: dëgg
0: na waaye ci sëñ Khadim ci li ma lay dëgëral loolu ci ngor gi rek ñu nga xam ne mën nañ leen cee taxaw tuuti. sëñ Bassirou Mbacke moom moo ko jël yóbbu ko Kadior. mooy dëkk bi nga xam ne moom la ñuy màggalee tey mooy Darussalaam Kadior. sëñ Khadim Kadior day dëkk bu day réew mu naqaree ne.
1: dëgg la
0: ndax Kadior yaakaar naa yenn saa ngay wax ak nit mu naa la moytu kooku Adior Adior la.
1: dëgg la
0: waaw ndax dañoo bari lu dafa bari loo xam dañ ko maitriser dañ koo xam nitu Kadior. ku naqaree nekkal la. ku naqaree waxal la. ndax yàlla moo def loolu. sëñ Bassirou Mbacke moom sëñ Baaram moom sëñ Touba moomu nag barele woon Kadior lool ay taalibe. boo demee dëkk bu ñuy wax Sinou Yoro. nga xam ne tey dëkk boobu Edi Sinou Yoro tey mang nañu ñëw Darussalaam Kadior foofee ci kër sëñ Bassirou. foofa fa la sëñ Bassirou Mbacke mii nga xam ne mooy moom moom sëñ Touba. fa la yóbboon sëñ Bassirou. boobu góor gu ñuy wax sëñ Mor Mbaye Sine. moo fa nekk. ak kilifa yu baree baree bari yoo xamante ni buñ ko ci tuddee rek. yaakaar naa ni. dina yóbbaale ña ca des.
1: dëgg la
0: mel ni Baye Ndiawlay waa diwaan Thiam boobu ñu nga fa.
1: dëgg la
0: Baye Modou Soxna Baye Moustapha Thiam ñoom kilifa yu mag yooyu. nga xamante ni boobu ñoo nekk Kadior. waaye sëñ Mor Mbaye Sine moomu nag doonoon ku baax koo xamante ni bi. yaakaar naa ni ñëpp dégg nañu turam. góor gu ragal yàlla goo xamante ni bi moom itam. suñu borom da koo baaxee woon lool lool lool lool.
1: dëgg la
0: ci ngor gi bi nga xamante ni bi sëñ Bassirou Mbacke moom sëñ Touba yóbb na ko Kadior. daal di wax sëñ Mor Mbaye Sine ak ñooñu mu fa nekk sëñ Bassirou mii kat dañ ma ko tuddee ba juróom dama ko tuddee jox ma ko maa ko yar maa ko jàngal maa ko fi indi la tax ma indi ko fi nag dama bëgg mu nekkal ma fi. dégg nga wax bi. waaye comme loolu nga wax léegi daal leen wax ne leen moom mii nag ay at dong laa ko ëppale sëñ Touba dëggal ay at rek laa ko ëppale waaw. booba ci koo xam ni kii sa dooma nga yar ko jàngal ko waaye xam na booba leen ci sëñ Bassirou.
1: xam na jikko ji.
0: xam na ngor ga.
1: ak jikko ji
0: xam na jikko ji xam na yaatu ga xam na ragal yàlla ga xam na na mu mel xam na fa mu teg yàlla xam na fa mu teg yonent bi xam na fa mu teg sëñ Touba mu daal ne leen sëñ Bassirou mii nag ay at képp dong laa ko ëppale waaye du leneen. daa di wax waa këram it nag doyu ca nag daa di woo waa këram ku mel ne sëñ Moussa Bassirou ba ci sëñ Moustapha mii ba ci sëñ Issaka ñoom ñëpp mu xamal leen ni leen. sëñ Bassirou Mbacke mii moom sëñ Baaram mii fi ma fi indi nag. bu ko fi kenn fekk. bu ko fi kenn fekk. nañ ko fi bàyyi.
1: ndeysaan
0: waaw dong yi nga xam ne ñoom la fa am ñu di taalibe moom sëñ Bassirou it mu xamal leen ni leen lépp lu ma waaye di joxati wala moo dama ko wax na yem ci sëñ Bassirou mii. ci ngor gi sëñ Khadim. sëñ Bassirou Khoudia. kenn du moom.
1: kenn du moom.
0: xam nga kon moom toog ga mu fa toog ba yàlla dogal tey lii fekk ko fa. ba mu demee ba yàlla dogal muy fàttaliku. mënoon na ne sëñ Touba sama maam lay fàttaliku.
1: dëgg la
0: mënoon na ne sëñ Baara sama baay lay fàttaliku. waaye dañu sëñ Bassirou Mbacke moom sëñ Touba mi ma fi indi. ñu tuddee ma ko. moom lay fàttaliku.
1: ndeysaan
0: waaye fàttaliku gi nag dugal naa ci sëñ Touba sama maam dugal naa ci sëñ Baara sama baay.
1: dëgg la
0: dëggal wax bi ndax ñun fa lañ juddoo fa lañ yaroo man mii di waxee sëñ Bassirou Mbacke moom a tudd.
1: dëgg la sëñ Moussa.
0: li may wax du lu may làmbatu du lu may du lu may def leneen déedéet.
1: dëgg la
0: dégg wax bi.
1: bu baax
0: mu daal ni kon. lii nga xam ni moom la yàlla dogal ma ne fi Darussalaam Kadior gi ba yàlla dogal lii fekk ma fi tey. damay fàttaliku sëñ Bassirou Mbacke sama baay mi nga xam ne moom a fi indi ñu tëdde ma ko di ko delloo njukkal.
1: bekk sëñ Touba
0: kon xam nga ni ngor gi nga doon wax léegi dikk na ndax bu ko neexoon booba ni sëñ Touba lay fàttaliku tëb-tëb ni sëñ Touba te kon xam ne sëñ Touba mooy maamam.
1: dëgg
0: bu ko teexoon ni sëñ Baara sama baay lay fàttaliku wala mun dama leen a boole waaye dañ ne sëñ Bassirou Mbacke nga xam ne màggal gi kenn ku ne xam na ni sëñ Bassirou Mbacke la ko daan defal.
1: ci lu wér
0: di ko delloo njukkal ci yar gi mu ko yar moom itam ndax nag kenn ku ñu la tuddee di nga jël ci moom juróom-ñaari jikko lañ wax.
1: dëgg
0: te yaakaar naa sëñ Bassirou Mbacke moom sëñ Touba ku jël ci moom benn jikko dana doy sëkk.
1: dëgg la
0: bu dee xam-xam bu dee maandu. bu dee ragal yàlla. bu dee ak lu mu mën a doon sëñ Bassirou Khoudia Dieng moom sëñ Baara mii nag jël loolee ci wajurum woowu lépp bale ko lim jëlee ci sëñ Baara bàyyam. sëñ Khadim Kadior di dëkk bu naqaree ne.
1: dëgg la
0: ndax di dëkk boo xamante di réew moo xamante ni bii ay caddo macha allah nanu yàlla jigal dafa bari woon.
1: bu baax
0: am po bari fa waaw nga xam ne lu bare bari booba taalibe gi nam foo ni fa duggee duggoo fa noonu waaye sëñ Bassirou Khoudia ñëw dëkk fa ak ñoom waaye kenn mënu koo kori ca lenn loo xamante ni bi loolu noonu la. waaw le sëñ Moussa ko doon wax sëñ maam si Xanta Mbacke ba mu koy tàgg. naa ko mënee su laa gàkkal araam nga sa wala waaye sëñ Bassirou Mbacke kenn mënu koo gàkkal.
1: ci lu wér
0: ci leen lu may rag xanaa ragal yàlla rek ak gone rek noonu nga ko waxee ak bëgg lu baax.
1: ci lu wér
0: mën a def ak ñëpp itam te diw mo boba du tiagi nak ay mourid do nga fane nak ay mourid da fane ay khadim nefa ay tidiane nefa lenen nefa
2: ay ciad ñep nefa
0: ay ciad do nefa way yalla dimbulu seigne basko djejeng mu am jikko ju bax am yaatu am ngor fexé ba meuna defa ñep kenn ku neene git am wégo way wo xamanteni bi nak kenn ku ne xam nga fang ko yem
2: ci wér
0: seigne khadim koku buñu waxtane ci ngor gi yakana da na doy seuk émission twarka la machallah
2: day ep day ep jerejeuf seigne moussa machallah seigne moussa jerejeuf jerejeuf ma fekke wala ma xam xam xam bu woor doyna témoignage ta akla
0: ndaysan
2: bu ni wax lo xam nga nopi tubab da koy téré ndax lolu complexe la seigne moussa seigne bassirou
0: ndaysan
2: da goré rek
0: ndaysan
2: goré waral li lepp deg na ci ku bax ku ni wax seigne mourou aïssa ya nako sun borom yagal domi seigne abdou siss
0: ndaysan
2: ak mbolo njobot seigne abdou siss bara néna da ma sa teub daadi ñëm ci señ bi néna señ abdou nako lo fi wuti
0: ci micro
2: señ abdou nako lo fi wuti manam nga xamné comme li nga wax légui né manam mëno na sante señ bi waye dénga gis nga fim ko jaarale
0: fim ko jaarale gis nga ko
2: lool lepp ngor la xam nako waye goré gi goré gi jëré waan na ci señ modou mom señ modou mi né sam
0: señ modou mbacké
2: néna señ basirou mbacké su ma sandi génn bobu néna mi ngi jéréem andé ko ko kadior
0: ndaysan
2: néna day wo wa kër gi ban ñew mo né len waxul do ngay dé waxul wa kër gi dé
0: waw
2: señ basirou mi
0: waw
2: ki bo ñatt lay jël
0: waw
2: né ko ki bu tilimé
0: waw
2: nang ko ko fotal
0: ndaysan
2: ki bu xifé nang ko topto
0: ndaysan
2: keneen ki mu né ko bu amé lu soxla
0: nang ko jox
2: ndax neena lum ci doon bu ko soxla tamit goram gi taxna
0: duko
2: laaj
0: ndeysa seigne bassirou ko jass
2: seigne bassirou moko sétal
0: ngor gi yagna
2: ngor gi dafa yag
0: ngor gi yagna
2: dafa yag seigne bassirou yow seigne moussa mbake la wax ni seigne moussa yalla nako yalla fayal waye seigne bassirou dafa naturel lolou ñu dafa naturel ci mom dafa goré bu naturel go xamanteni ci ne yalla nako sun borom fayal di lo xamne tamit ndariñ la ci ñun ñepp fim tol ni ñu xam ko te war ko jëfëndiko ndax sunu sens la
0: ndaysan ndaysan
2: ndax lool nga wax nonu
0: waaw
2: dekk bobu ko señ bassirou indi yow señ moussa da nga goré rek waye xam nga ne kadior la fa señ bara def kurul señ bara mënuko
0: wallahi deug la
2: dekk bobu señ bassirou
0: ndaysan
2: ñëkke wu ko sanc
0: dedet
2: sanc nan ko sanc ko sanc diko
0: ko sanc ko ay sanc
2: te lolé xam nga ne goré ak yiw ak bari betin waye jam moko fa del
0: ta tax lay seigne khadim duguma la waye dekk ba nga xamne fa la nek tay nga xamne fa lañ koy magale ni tay muy sidou salam kadio
2: waw aljum
0: kenn mus fa man ñime dekk ko fa mësa dekk daw nga
2: waji
0: bat motax ma la batinu seigne bassirou mom
2: dom kay dañ ko tuddu rek nga yëm ci jikko ji
0: nga yëm ci jikko ji waye batin bi ndax seigne khadim batin aku ñek ak deral ci xan gënewuko
2: dedet
0: seigne khadim waxna la ni la batine ku koy foye xamoko
2: deug la
0: wala yoroko
2: deug la
0: xamoko wala yoroko
2: deug la
0: waye batine ku ko am doko foye doko di nga xam lan li nga yor moy lan
2: deug la
0: nga xamni seigne bassirou budé batine la da ko fessal lon dal waye da laqatu won ba ken ñu bare bare wayef ga ak bax ga taxna yu bare da ko feñal ci bopam
2: ci
0: waye budé batine rek ndax dekk bob yi nga xamantene moy daru salam kadior noni nga ko waxe bare nañu fa santone waye dañu mujju dem sen yon jël sen baga dem sen yon
2: ak wer
0: xamna ko ñu wax seigne ibrahima djeng xamna ñu koy jaar bax seigne besse kumnal bu ñaan xamna bu duggon dina na gëna indil ci lé ak léral ci ñu santane dekk ba nga xamantani bi waxon na ma touro dama ko faté waye xamona sax touro waye dama ko faté
2: deug la
0: waye koké wax nañ ni mo jëk sant daru salam kadior ak ñeneen ñeneen sant fa nga xamné dakar ga fa né mom dakar la won go xamantani bi du tiagé na ku ñëw lé dëkk fa
2: deug la
0: waye bu fa señ bassirou ñëwé nak ba dafa ab dir nak la fa nekkon da ko fa jëlé ba dëkk ba lé dom ñu tëddi ko daru salam kadior
2: deug la
0: kon señ bassirou batinam ken xamul fumu yam
2: da lewen rek waye li ñepp am ci serigne bi
0: mom la ci am
2: bu ci ëppelé wul ken ëppelé wuko ci
0: deug la wa goor wa goor
2: Seigneur Bassir
0: waaw
2: lu ñuy am ci serigne bi bu ko ken bu ci ëppelé wul tamit ken ëppelé wuko ci dekk bobu deg na ci historien ñuy wax ne ab soosé ku ci kassanc
0: wa kay wa xuma nan walay way ba yaangi tour ba maangi bëgg ñew tax tour ba
2: ñu ne ginnaw bi tamit momit kassalika da mu ci dem sile yoy tamit ñew nañ ba sanc
0: fa seigne ma patte sile
2: ba def fa ab teen waye da muju rek ne bu boromam ñewé dal
0: waaw
2: moy mom nanu bi
0: aw goor
2: waye xam nañ seigne bassirou seigne moussa ka amna fumuy wax ci wala fa yenen sayer bala meuna taxaw
0: dem batine
2: xana xamone sayer c'est pas batine la lewet gu upp
0: ndaysan
2: batine la
0: waw wa goor
2: may djeglu waye seigne bassirou lim def lim def yombul seigne Moussa
0: dedet dedet
2: lim def yombul daru salam day ndigal waye ni la mel ni la yep mel
0: ni la yep mel
2: muy Touba Peteñ muy Mbacke Kadior fenn fusi yomb nek amul
0: ndaysan
2: waye fusi ne
0: ndaysan
2: matal nako mataline wa gëna rafet te lepp lu fa nek addi tamit la koy def
0: ndaysan
2: muy ak yar njabot gi ak jangal len ak tok teulibe yi sik teulibe ak bëgg seigne Touba
0: ndaysan
2: mas and ak ñepp tamit masale wo xamanteni doxo leenuk teulibe ñepp ko xam muy jamm ak ak lewet
0: waw
2: ak
0: yatal
2: go xamne ken mako waye nak ben tamit dina la ko ci dolil ne la meful
0: la ah la ilaha illallah la ilaha
2: Seydou Bassir Seigne Moussa
0: la ilaha illallah
2: ken yebuko
0: la Seigne Moussa ko don wax te Seigne Touba mamam do togn nit te bo toné mu jéggal lako waye nak ko am lenté ak mom dañu wone ya ko togn
2: jërëjë
0: ah dañu wone ya ko togn la Seigne Touba la Seigne Moussa Seigne Bam
2: jërëjë
0: xam nga Seigne Bass Koudieu
2: waw
0: Seigne Khadim ku doyen war la Seigne Bassir Koudieu mom la gison muy jëm jo xamanteni bi bo ñu tok fi mom donte da nga ñew am kessa dana fexé ba nga wax nga xamni da nga ñew rek xam nga kilifa la go xamni comme li nga wax légui dafa am wégu way
2: dafa am xéba
0: ñu torkala ma sha Allah lam doon taru lam doon bari jam nga xamni boku seené bañ yi ngay jik seen kanam gi lèr torkala mu yaatal la waye bu ko nexé bu ne ci la bo ñewé do wax waye bu waye nak bu ko nexé bu ñewé bo bëggé nga wax dina wax
2: deug la
0: ndax dalay ubil
2: deug la
0: di yangi deug fi may wax
2: bu baaxa
0: ndax dal dana wax ak yow waxtan wo xamanteni bi di nga ubbi ko yow bala nga bëgg na wax lepp nga wax ko ana diw waaw ana diw waaw mom na nga ma kinaaw waaw gën go gi sa waaw na nga ma dal li duggal ci yo xamanteni da ngay mujj yow da ngay wax barke borom Touba
2: da ngay faté
0: waaw da ngay waaw
2: da ngay faté lepp di soobu ci jammam jo xamanteni si ne molay may lepp ana ben setam bu baax ku ni wax señ matar mi ngi fi ci kër gi
0: waaw
2: nena seigne bass kanamam kep manala sey douma
0: wow
2: nena kanamam kep manala sey douma
0: neysan
2: moy li nga wax non
0: neysan
2: seigne bassirou mom sun borom mako mel nim ko melal te tamit seigne bassirou bim fi ne na nga xamne la bok ci kilifa yoni mouride
0: lolu werdi
2: bok ni ci magni boba
0: wow
2: te kenn musu ko xam ci dara wala nga deggu
0: dedet musa
2: ko seigne seydi motar mi top mim topone ci mom sax
0: wow
2: amna ñoo xamne xamuñu woné mo top ci mom
0: dédé la
2: ilaha ndex baye lepp japp ak teul bi and ak teul bi doon mourid di dox doxinu mourid tam bo xamanteni si né ma ngi fatlikou ma sa ko fekk sédo né ko mbacké mané dama bëggon dem xel ko mune ma na nga dem juru
0: nga
2: xamne dafa pegg lepp
0: waw
2: na nga dem juru
0: waw
2: té bobu suruxu yaang ma japp
0: waw
2: buru bi bobu señ mbacké fa woté
0: waw
2: ñu né wa daru xudo sax wa guñu lako señ saliw jox
0: waw
2: waye xoloko si xamé gi ak ragné gi
0: ndaysan
2: ndagata seigne moustapha la bobu seigne saliw jox mom djuru
0: té mou layou na nga dem djuru de nga ci ngor ga de yaangi ci ngor ga ba
2: ndek seigne bar
0: yaangi ci ngor ga de
2: seigne bi seigne moussa lin meuna jangé seigne bassirou bari na bari way go xamanteni si né
0: ndaysan
2: xeyna man na no xababal sax ba lin bëgg wax duñ ko mëna wax
0: wallahi deug la
2: waye lepp moy goré
0: ndaysan
2: doonu teulibe
0: ndaysan
2: doon jukko ju mat lolou serigne touba waxon yonenté bi nako waxo ak manul wara khalkhan waxul khat sahara wal misu khatlun yura wala mira fi semi moy serigne bassir
0: serigne
2: bassir boko né jak xamné ko matangi ni
0: ndaysan
2: bu jëfé nga gëna and sa bu waxé nga gëna and sa bu doxé lum def nga xamné ki ku mat la
0: ndaysan
2: lolou doyna sëk
0: barké borom touba
2: serigne bassir
0: aw
2: bo goré tay te nek nit ku deug boko xolé xamné ko matangi ni
0: billahi deug la
2: bu jëfé nga nang ko bu waxé nga nang ko lo gëna jaxo sax mom di gëna nang de gëna deug
0: microbe
2: yalla nako sun borom fayal
0: amin
2: li ñu kilifaam yi tamit dinu wo di seigne modou mi ci wine di kilifaam yag fi te wër
0: amin
2: moy aljuma di ñaar fek nak juroom ñatt ci gamu gi
0: amin
2: fasiyene ko and ak mom
0: ndaysan
2: momit deful lu dul gëna deugël
0: ndaysan
2: ak gëna sam ak gëna and ak ñep
0: ndaysan
2: di gëna and ak ñep
0: ndaysan
2: waaw
0: ni nga xamne ñoo ñuy soga dap yeen la ngeen fatte yeen emission denkan ngeen and ak seen bokkum talibé Moussa Mbaye talibé Cheikh Mohamed Lamine Baram Mbacké Sop Mam Cheikh Rafal fi ci Benno FM 106.0 tay ñu sekk ak jotaay bi Seigne Khadim Gumbala di ko xamne tokala machallah yakarna ni barana lo xamanteni bi xam nako ci Seigne Bassirou ndax nit ku bax kenn mënu ko xam lepp man da ngay xam ci mom touti rek waye touti jojje nak danaka day doy sekk ndax Seigne Bassirou xujje mo mel nonu ñu wara waxtane ci Seigne Bass Khoudia Dieng mom Serigne Baram Mbacké ci bis bi nga xamanteni bi ñong koy def fateliku fele ci Daru Salam Kadior nga xamne wajuram lako daan defal mom Serigne Bassirou muy Serigne Bassirou mu magma waye ak Serigne Baram Mbacké.

Judah.

Juan.

كسر يا دنا كنا كبر بك.

0: لكل جنة من دارة المنن
1: من
0: دارة المنن

manam zikr ci lamini abu and xol bi lañ ci ñew yoy inshallah mom lañ ci bu yonnte bi sallallahu alayhi wasallam itam waxna zikr yu bare bare way zikr bi la djublu zikru de nga ni mako wax tasbih ak tahlil ak hasbala ak haylala ak yindem nañu lolou lu melni tay lim wax ci hadith bi ibnu majah natli ana ma abdi hadith qudsi la bo xamna ana ma abdi idha huwa dhakarani wa taharrakat bi shafatahu ñen sun borom neena li fek sama jam bi mi may tuddu ci lamine ma ngi and ak mom de nga ak itam sayyidna abdullah ibn busr bi ñew ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko l'islam ji manam yu bax yi da bari ci man ma bëgg nga digël ma lo xamne tay dama ci ngoy rek tayam ci abu yoonte bi da ko wax ne ko la yazadu lisanuka ratban min dhikrillah salam ni wi waxtu ne na toy xep ci tuddu yalla manam bu ci jukk xam nga lamine mu fekke waxtu ne mi ngi tuddu yalla xane lor ya tuddu yalla rek lay def man lamine bi du waw mune ko nak salam ñu nay toy xep waxtu ne ci tuddu yalla motax kon zikr kon da bari ay maana jang alquran tabina ci jaamu yalla julli aqimis salata li zikri lolu sun borom moko xam nga lolu meena du ko zikr waye buñ ko waxe li ci gëna jublu nak te mo gëna yaatu nga xane li ci ëpp buñ ko waxe mëna jublu ci mo xam alquran wala ci rasul yonte bi moy maana mi moy lu mëne sabbal yalla ci saw lamiñ wala day wax la ilaha illallah wallahu allahu akbar wala la hawla wala quwwata illa billah ak salatu al nabi zikr nak mom tay solo si mom yakana wax nañ ko batay solo si mom manam moy ruhuk mbir mi zikr moy ruhuk ak jamu yalla manam jamu koy jamu yalla te boru wu zikr sa jamu yalla manam do am jeexit do yik neex ban ni wax neexiti ngam ak yigi xol yi ni do ci ag mukk danaka ma ruhu zikr mom moy def ruhuk moy ruhul ibada moma def ruh ci jamu yalla gi xam jamu yalla day am ruh ci ne bëgg am na ño xamni tay jamu yalla da neex xam nga am ño xamni jamu yalla yi fi ne manam neexu ci ñom sawru ci taxe muñ mëna am ci genn ci dañ ko def xam nga lool amna xam nga da nay netti ku gel ne urwatu ibn zubair xam nga ci mag ñi la bokkal ci tabi'un ya soxna asma moy yaayam asma bintu abi bakr moy yaayam moy mbokum abdullah ibn zubair urwa don ko bax fine ci jamono yoy xam nga dafa dem ba tank bi am wëreri gu ci tabbi docteur ne ko dañ ko dag te bu ñëk xam nga niñ da dagge niñ da opérer xam nga boku tak légui ci bo mo af si lañ jël ci manam di dag bam ne tel manam ñu tangal diw bam mi sens ni manam ñu tek ci tank bi bu ko dé ngir dara di man arrêté non rek lañ ko défé légui orwa dom ji bob mo len manam da ngayeni bayyi bamuy julli budé julli mom dootu yëgëti ci kaw suñu dar xewna mom manam ngeen doga dag ndax bu doon lool xam nga day metti ñu bayyi ko bamuy julli ba tollu ci tayé ju mujj rek ñu xoci tank bi waye melni yëg ko mom bu julli mom day melni ko fi te du yëg manam onko sax defu ko ñu dag ba tank bi ne tel bam xam waye taxul mu onko defu dara waye ne mu jëna xam mom xam nga lolu xam nga buñ koy lolu xam nga da mëna metti waye manam lolu la koy jur moy mom yegna banex ci julit go xamni fatelo nak aduna li ci biram xam lolu day am lolu nak ruh gogo nak zikr mo koy def ci jaamu yalla yi zikr mo koy def ci jaamu yalla yi motax zikr mom shari'a ci mom da ko diglé mom man kenn ku ñëwé taxaw di wéddi zikr fi ni amul gaay yi day war yi nga xamné mom señ bi manam mom natul lañ ci diiné ji ñom liñ lay wax moy manam bu leen ko dajé giñ ko dajé yépp naat ñew sawel dajé giñ ko dajé wala yalla bu ko def jakkati wala ñu manam de nga manam limbi ci def ak waye ñi mu ñoo wedd fi ne mbirum zikr bu am alquran ci moko saxal ko ko wedd man la genn ci diiné ji mom aslan ndax lool matlab shar'i la bo xamni man l'islam ci moko diglé sun borom diko diglé ci alquran ci borom yu bari bari yo xamni zikran kaseeran uzkurullaha zikran kaseeran manam ku bëgg ngeureumul yalla itam faaw mu fonk ndax moy defar xol moy raxas xol de nga mo la mëna aggalé itam ci wilaya mo la mëna yobbu itam ci yit
da nga yeg yalla yeg yalla tejeliyat yi nga xane moy moy rox ci xoli gaay itam zikr moy buntu bi deng nga jikko yi yonnte bi sallallahu alayhi wasallam itam julit bu ne warna ci awu jeer waye lay tax nga man ko melo deug deug melo fi ne manene manam faw nga jaar ci zikr zikr mom moy raxas sa bir wa raxas sa bir dila gëna jégeelé de nga ak melo yonnte ba sallallahu alayhi wasallam man ciagante ciagante foko fek ghafla foko fek ñaka fonku tuddu yalla moko indi moko sabab deug ay tuddu yalla mom moy buntu dindi liñu wax ghafla deug na ghafla fene ñakare fene bari na ñakare yoy gis ak metti yoy gis bari na ñakare wa bari na ñakare yu nit ki yu dal nit ki ak ay jafé jafé yo xamni tay manam sagan ci tuddu yalla moko jof sagan ci tuddu yalla moko jural deug nga motax kon zikr mom manam lu ama am solo la lu meunta ñak la itam ci ko xamni ngeureumul yalla ñor na la bu ko re nak bu ñewon ci tektalub zikr mom bari na lan moy dalilam lola mom mersa ci wax lu bari bari bok na ci sun borom mom manene alquranul karim mom lolo ko fess fadhkuruni adhkurkum am lolu sun borom ko wax deeng nga te bi ñew len te bi ñewal ñewal di bakay ñewal len ñewal manam tekalub zikr mom lolu du jar taxaw ndax alquran mom alquranul karim man digle zikr moko fess fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfuru man sun borom agna ci ne bomay fatlikou dima tuddu man yalla ci bom ak yalla ni mu magge dama lay fatlikou dila tuddu yow xam nga lolu rek da ko doy te nima ko waxe kaseeran la sant ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu udhkurullaha dhikran kaseeran wasabbihuhu bukratan wa asila wa dhkur rabbaka kaseeran wasabbih bil ashiyi wal ibkar gis nga waxti yi nga xamne mom lañu def wëddi sax sun borom da ko tuddu ci alquran moy suba ak ngon ginaaw suba ak ginaaw takusan bil ashiyi wal ibkar ak bil ghadati wal ashiyi ak bukratan wa asila lolu dañ ci gëna tax wala dhikrullahi akbar lolu sun borom ko wax man tuddu yalla mo fété ko lepp gaay na dañ ko jema tek yitu ko yene manana tawil waye baati mom limi tek moy tuddu yalla mo fété ko lepp wala dhikrullahi akbar bu de ci sunu yunus tabi sallallahu alayhi wasallam yunus tabi waxna ci hadith bi bukhari netli ne sayyidna abu musa al ash'ari daana waxne yunus tabi sallallahu alayhi wa sallam nena mathalu alladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu mathalu al hayy wal mayyit yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena manam ki nga xam day tuddu yalla ak ki nga xam du tuddu yalla ñaar ñooñu ñaari julit bi nga xam day tuddu yalla ak ki nga xam du tuddu yalla lu bari neena mi ngi melne ku dundu ak kuy dé ak ku dé manam ku dundu ak ku dé manam ki lu tuddu yalla mom nit ku dé la bu ruh gaay dé donte bi ngi ci kaw suuf ki nga xam day tuddu yalla nak moy ki dundu mom deug deug xam bo gisee dinaay wax lu bari bari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man ci jamonom sun borom da ko wax ne ko yow ñi nga nekkal ni wa makka ak yefari dañu faatu xam nga la tusmi'ul mauta manam mënu wax bañ deggal ndax dañu faatu te ñoom kat ñi ngi doon dox seen soxla di dem ci marché bi di ñew yor seen kër mo la xam ne dund ak de ajuul ci manam lek ak naan ak nekk ci kaw suuf ni di dox dund ci bam moy xol buy dund ak ruux buy dund nak zikr kep moko mëna jur moy buntu ba mo ci gëna kawé bok masalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit ena lolu ben tektal la ci solution tam man nañ ci jëlal itam li bukhari netti ak muslim ñom ñaar yépp netti ko moy sayyidna abu hurayra radiyallahu anhu lim wax ne yunus tabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da na wax ne sunu borom dafa wax ni hadith qudsi sunu borom dafa wax ne انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وان تقرب الي بشبر تقربت اليه ذراعا وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا وان اتاني يمشي
ataytuhu harwala man hadith bu am solo ngi ni sa lay wax man zikr hadith bi rek do yerna ci lim wax ne neena man sun borom moy wax de man sama jambi lum jot ci man rek lool la tek ci mom bo jappé ne bo ñewé ma dumul dumuy met xam nga da am ñom yu rafetut ñort ci yalla yalla da nga rafetut ñort ci mom yalla mo señ bi da na ko wax fi yalla mom bula kenn jema man sa digg ak mom doxala ci rafet ñort ndax li yonti bo xamné néna mo la gëna yërem sa nday señ bi manam lool man da nga ko war utiliser bu japp mu ko ni bo dem dalay dum ak dalay ki manam man nga nak mom jema maytu limi bañ mom c'est kem katan waye rafetal ñort ci mom ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarni fo nak motax moy tatal bi moy neena fu may tudde rek yow sama jambi fo togi dima tudde xamal ne ma ngi tok mané dila tudde de nga fa in dhakarni fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi mana bo togi yow kesse man mo man yalla ma nek man kep dila fatliko ak dila tudde seigne bi lolou amna solo de xam nga jambi ji ab mana do mo adama dafa new doole te dafa ñak solo na mel jigal dafa tuttu dal dafa am fini bo gisee waxuma la doomu adama waaye waxuma la réew mi nekk kër yeeg yi di xëccoo ci àdduna waaye planète bi ne rek ni ma nekk benn fepp suuf ci biir suuf si ni ko yeneen fepp suuf yi ëppee benn fepp suuf ci biir suuf si noonu la xaw a tolloo ci planète yi ne ci espace bi maanaam loolu yow da nga feeñu dal da nga amul solo ci li xaw boo seetee masan li yàlla sàkk ni mu baree sëñ bi maanaam yow da nga ci amul solo nga am nag tawfiq suñ borom man nim ko waxe ni wa ana way wa fa in dhakarani fi nafsi dhakartuhu fi nafsi manam bo toge yow kesse diko fatliko mom sun borom mu sel mu tedd mom nga xane mom lepp te sak lepp te borom katan gogi borom daraja jojé manam man neena manit ma nek man kesse man yalla dila fatliko yow ak dila tuddu seigne lo am solo de tabadul seigne lo rek da doy manam bu la ci fayewuton dara lumay manam fatliko la rek seigne da am da upp solo lepp dëgg suñ borom tekki wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khayri minhum maana bo toge ci biir mbooloo nag dima tudd mooy jotaayu jàng xaside wala yin deme jotaay bi zikr dal nee na man yàlla ma ànd ak mbooloo mu gën ñi nga àndal dégg nga di la fàttaliku ak di la tudd nee na loolu nag mu tegge nag mel ne xam nga zikr xam nga li ci topp day wane ne zikr mooy dox bi wa in taqaraba ilayya shibran maanaam boo doxee lu mat fukki centimètre wut si ma nee na ma dox mètre wut si da taqarrabtu ilayhi dhira'an bo doxe de nga mètre neena ma dox kilomètre de nga gatandu la way atani yamshi bu fekke da ngay dox man ataytuhu harwala moy damay daw gatandu la manam lolou nak ci zikr nga ko meuna am xam nga lolou batay manam ben tekt la ci fi ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam batay da na wax ne siru hadha jumdanu sabaqa al-mufarriduna qalu wa man mufarriduna ya rasulullah qala adh-dhakirun allah kathiran wa dhakirun wa dhakirat dafa wax ne mufarriduni raw nañ ñëpp bañ ko laajee mufarriduni ñooy ñan mooy ñi tudd mu ne mooy ñi tudd yàlla subhanahu wa taala tudd yàlla gu bari loolu mënoon nañ ci indi yeneeni misaal yeneeni tegtal yoo xam dana ñëw sax ci ngëneel yi bu ma koy wax ci misaal yonente bi wax na xadis boo xam danaa ko wax lu bare war ma xadis sayidna abu darda bi tirmisi netli ak ibnu maja wax ne ala unabbiukum bi xayri amalikum maanaam manaa ko wax ci wolof rek mooy xanaa duma leen wax li gën ci li ngeen di jëf wa azkaha inda malikihum li gën a sell ci li nga xam ne moom ngeen di jëf nga xam ne moo ci gënal suñ borom wa arfaiha fi darajatikum li nga xam ne moo gën a gaaw ci yëkkati leen ay daraja jëli la ci daraja yi yóbbu la ci jëreen daraja wa xayrun lakum mi infaqi dhahabi wal wariq li gën ngeen di joxe seen alal waxtu ne ngay joxe ak di moo xam ne ngay joxe addi wala ngay dimbal nit ñi waxtu ne ngay joxe li ko am na lu ko gën wa xayrun lakum min an talqaw aduwakum fa tadribu anaqahum wa yadribu anaqahum fa tadribu anaqahum wa yadribu anaqakum maanaam loo xam ne moo gën jihaat ci yoon yàlla bi mu ko waxee sahaaba yëpp ne ko bala maanaam loolu kay bëgg nañ ko xam mu ne leen dicrullahi taala mooy tudd yàlla kepp tudd yàlla moo gën loolu lépp maanaam moo gën di nga mu kawe jihaat ci yoon yàlla kawe joxe sa alal infaq fi sabilillahi kawe di nga maanaam gën a gaaw ci man laa yëkkati ay daraja gënal suñu borom ci mboolem li ngay jëf moo tax loolu zikr moom sëñ bi maanaam mooy mbir mi moom bu gisee nit yàlla yi ak tariqa yi ak saalixoon yi awliyaw yi
walim wali wo xari fonku zikr mo sa am ci kawsu man xawmako bok man wali wo gis rek dafa am de fonku zikr lay don ko ko amu dog lay don ci tuddu yalla ñom sax ñono jox tuddu yalla yi ngeen gis yep deng la lolou mënon nañ ko jéxalé lu melni tay li yënte bi wax né suñu borom amna malaika yo xam dañuy wër ci kawsu inna lillahi hadith bukhari moko netli deng ak ñeneen ñu bari wana inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuq yaltamisuna ahla dhikr man sun borom da sak malaika yo xamni dañuy dox ci kaw suuf di wër ñi nga xamne ñoy ahlu dhikr moy ñi tuddu yalla ñi xamni ñoy tuddu yalla fi da wajadu qauman yadhkuruna allaha tanadaw buñu gisé nit ñoo xam dañoo tok di tuddu yalla di jang qasida ba ñuy def tuddu ba ñu tok di tuddu yalla nuñ koy defé xam nga bu dé murdi mom jang qasida lañu ëpp def ci dajé aye bu dé lu melni sun mbokk tijari ñom wazifati dinal zikr la bo xam nañ ko dajé bo démé ci sajer yi mesela amnañ lañ wax manam amna muzakara lañ wax muzakara ak yeen démé yo xam ni mom xéddu tuddu yalla ak hadra lañ wax hadra ay yeen démé man yoy yépp ay majlis zikr la lañ wax majlis zikr yoy nak néna malaika yi buñ ko gisé mom dañuy melni manam lañ doon wër lepp gis nañ ko ñom ñepp dañuy wotante halummu ila buhyatikum halummu ila hajatikum ci benen riwaya ci riwaya bukhari ñew leen bu ñewé nak neen dañ leen di wër nak wër leen ba ci kaw asaman sa di leen deglu ba ci tay ba jeex ñu dem netti ko sun borom ne gis nañ fa dé gaay di señ nangam ne waxa wax ba agal sun borom ne leen ndax bu ñewé dañ wax sun borom ne ko sun borom da leen di wax ci lool ci lu ñekkon ñu ni ko ñom ka dañu togon yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka dañ doon sabbal ak di wax di la magal ak dila sant ak dila kagn sun borom ne ko ne len ndax gis nañ ma ñu ne ko gis ñu la de moy buñ ma gisoon nak ñu ne kon dañ yok lañ def ndax buñ xamone sa tar bek sa melo bek sa ndax gi buñ ko xamone wala ñu gis la wala ñu tek dara ci beut ci sa selay bi mom dañ yok lañ def de nga ne na mu ne len luñ bëgg sun borom laaj len ko luñ bëgg ñu ne ko ñom de aljana de ñang ko bokk na ci li ñaan aljana bëgg tabbi aljana sun borom na nak gis nañ aljana ñu ne gis ñu ko de mu ne buñ ko gisoon nak ñu ne ko buñ ko gisoon de dañ gëna yok lañu ñaan ak lañ doon def na aljana mum fi ne beek ak goofa mum sun tebi da ko gattal ci mala aynu ra'at wala uzn sami'at wala khatara ala qalbi ahad ala qalbi bashar manam la fa ne kër mënu ko misal ay wax ni mënu ko misal da nga fay tabbi rek xamne li nakate mëna nek amna ne mo len ci lan lañ bëgg ku len ci musal sun borom lañ len luñ bëgg ku len ci musal ñu ne ko sawara mo len ndax gis nañ ko ñu ko dédet momit de bu gëssi way buñ ko gëssoon de dañ gëna tiit gën ko jëm moytu gëna ñaan lu len ci musal neena sun borom ci mujj gi nak da len di wax ne ushidukum anni qad ghafartu lahum ma ngi len di séral yeen sama malaika yi ne ñoñe de jéggal na len ñom ñepp nin qala yaqulu malakun min al malaikati fihim fulan malaika yi am ku ci ne ah jotaay ba nak ñepp duñu won gaay ay ñu baax ñi ki de amna fa waju fa nekkon def jo xamne mom la ko fa indi du yoyep yeneen ni bi rek ko fa taxon nak xam nga malaika suñu borom nak ne ko de nga humul julasa'u la yashqa bihim jalisum gaayo ñu kuñ jotaay rek xamal ne manam jigeel nako mo xam lu ko fa meene indi rek mo xam lu ko taxal jug rek indi ma jigeel nako mota moto jotaay gaay baay xam nga leele nga gis ci ño xamne duñ jagg duñ mel lañu wara mel waye buñ fa yagge bu yagge fi ne dañuy gis ñu daal tambalé sopp ko xam nga de lay misal sunu waji wax señ moas cet gi mu da def fele ci ndakaro dafam ak at mo xali manam dañ ko def bu fajar nek amna waji xam nga fuñ koy defé dafa den ak benn bar ba mon dakaru mo da yar bar la waji da joge ci bar bi ñew ci cant gi ma nga duggal ci biir waye ci bas bi ni la tok wër bopam ci bas bi ni yalla dogal nak ndakata fatuna ana fajar bi ñew biñ ko yëngal rek ndakata fatuna do nak bo ndéssat señ mass bo bi ci bëcë gi nonu biñ ci wax daal señ mass ba ki de bu yalla mëna ko yërem ginaaw ñew na ci cant gi manako mbacke ki de señ bi ginaaw mu dafa ginaaw mu seug da nan ci ki bi ba ay seug ma seug dan bo gina bla seug ma mo xam mbir bi manam
manam waji gënaaw ju gëna fañuy may yalla ñew fi ñew fi fi ñuy tudde yalla rek nek lolu xam nga manam yalla mëna ko yërm xam nga ci wër wër te hadith bi xam nga da leer manam manam waji malaika yi xam nga dañu wax suñu borom ne ko waji la ko fi indi menen bir la bëggu ta gañi suñu borom ne len humul julasa la yasqa bihim jalisuhum moy le señtu wax ne ulaiikal qawm la yasqa jalisuhum ma tax gañu baax yi suuf yank yi manam ñoy ñoy mbir mi dal xam booba nak wut nak legi booba man lay doga tam le jang ak bo joge ci jang mi da nak gi manam gëri mom da ko taralo japp ne manam ñepp tap sawara waye bo doxé tuuti day gis ne yermane yalla wessu na lool dal upp na lool mi nga ko lool nak manam manam bëri bi ñi tudde yalla suñu borom da ko tudde khilaqu dhikri lool lool lu bari la ci hadith yoonte bi manam idha marartum bi riyadil janna farta'u qalu wa ma riyadul janna qala khilaqu dhikri ma riyadul janna lako yoonte bi tudde moy moy deuri aljana la manam bëri bi ñi tudde yalla fi ne manam manam jardin la ci jardin aljana yi ndax te aljana xam nga suñu borom mo ne lahum ma yasha'una fiha manam lo fa ñaan suñu borom jox la ko motax bëri bi ñi tudde yalla fi ne manam bëri wi bëri bi nangu ñaan la lo ñaan rek suñu borom jox la ko leng nga lolu mo nañ ci wax yeneen hadith yu bare bare yeneen tabi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith bi imam at-tabarani netli ne manam ëllëg yowul qiyam suñu borom dana dekkal ay nit seen ñu yor leer gu reey reey ci seen kanam ta xam nga yowul qiyam leer gogu fi ne lu ko am solo la gis nga yowma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum ndax amuñu leer xam nga faltamisu nuran fadriba baynahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma yang ci musulman leer gi lu am solo la ci bo dekke leer gogu nak neena am ñoo dañuy dekk lu yor ci lo xamni ki man lañ te ñoom neena kat duñ ay anbiya duñ ay shuhada waye anbiya yi sax dañ leen diñé shuhada yi sax dañ leen diñé neena bimu waxé lol ab arabiy asam arab bu fa nekkon da daldi tok ne ko yoonte bi lol defa nga leral nuko ñoo ñum doon yoonte bi ne ko ñoo ñu de ay nit lañ yo xamni dañoo sopante and téla rek tax té bokku ñu ay askan bokku ñu dara waye la leen di boole moy dañuy dajé ci tuddu yalla lolu señ moy dayu xam nga yatami'una ala dhikrillahi yadhkurunahu ma dañ leen di dajale leen rek la moy tuddu yalla buñ ci noppé nopp ja mi ngok kon zikr señ bi lu ama am solo la fune suñu borom manam moytu lo nanu manam ñaka fonku zikr ñaka fonku tuddu yalla lolu suñu borom moytu lo nanu ko batay waxna ci alquran ne la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah manam bu len dara dox sen digante zikrullah moy tuddu yalla bum don ay ak seeni dom bum don sen alal bum don dara ja bum dara wama yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun la ci tek manam fek len meena dox sa digante tuddu yalla xamal na yow pert nga seen manam zikr seen bi manam fam nga ko xamale am ñoo xamne ci misal ci nit ñi yalla da leena nat xam nga man jotaay zikr rus nañ ca tok fi ñu toge jank ci dañi xalaatu ci tok ma rus nañ ko seen bi ñoo am nañ jëw xam nga manam jotaay yoy moy li gënal yalla ci kaw suuf motax ñi nga xamne yalla defa leen tawfiq waxtu nañuy tudd yalla di jang alquran di jang qasida ñoñu lu leen nit ñi saboté nit ñi nak mom xam nga xamu ñi xam nga aduna lañuy xol ñoo aduna lañuy gis tay lepp lo xamni aduna nga ja man nañ ca bari lool ay lo xamni aduna neeku ca to lañu jëseen nit ñi fofu lañu tollu waxe tuddu yalla mom lepp lo xamni sorale nak mom rek nga xamni loolu setan la sun borom sa wax na ne wama ya'su an dhikrillahi an dhikr rahmani wama ya'su an dhikr rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin manam bo sore lo gëna sore tuddu yalla setan gën la jégé setan ñi mu tuddu yalla fele fene boy tuddu yalla day daw waye bo baye mu dul ci loko gëna sore nak mu gën la jégé gën la dëkke xam nga setan mom yonte bi neena yajri min ibni adama majra dami man day dox ci sa yaram wi ni sa dara ji doxé sa bir non lay mëna doxé sa bir aka daw deng nga motax sun borom ci alcorane digal nañu batay wala takum minal ghafilin manam bul bok ci bul def ghafla moy safaru zikr moy sagam ghafla buñ ko waxe moy safaru zikr lenga waskur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al-jahri min al-qawl bil-ghudwi wala sari wala takun min al-ghafilin waxana ci yeug la ngene manam nafiqi
suñu borom da leena melal ci ne wala yadhkurunallaha illa qalilan, manam duñ tudd yalla bari, dañ ko def sax nak way tout lañ koy def. Ku du tudd yalla aslan mom ko xam nga yefar la xam nga, manam yefar rek moy ko xam du tudd yalla ci genn anam, ndax seen julli sax zikr la xam nga, aqimus salata li zikri, deng nga jang alquran nonu ko xam du ko def aslan mom ko xam nga yefar la, manam nafiq mom moy ko xam manam mi ngi ci bir julli ni, waye nak tout li tudd yalla mota ni ay ay kurus ak ñoo seen bi manam kenn xamul fuñ bok, manam kurus moy jumtu kay yu tuddu yalla dañ ci ñew na ci taxaw sax bu soobe yalla insha Allah ta'ala. Fi ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne bo toge ci jotaay ba jeex te kenn tuddu fa yalla jullu wuñ ci yoonte bi ci genn anam, manam boy jog mi ngi melne jotaay ba manam med jotaay ba jotaay med lay nurul, nga xam tay nit yalla buñu gissal am med dañuy giss. ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه الا قاموا عن مثل جيفه حمار وكانت لهم حسره. تيوم الخيام بن ديمه مانام جتاي بوبو لي جي گنا ريتو سي لي سي لي ني بوك سي لي بوك امنا بنن بو بنن حديث بو خم داني كانت عليه من الله كره مانام يوم الخيام بودي با اجنا في ني ديك ني دوغ اجنا صح لا ني گنا ريتو موي جتاي يو خم ني توغون ناني تودو فا يالا سبحانه dengo taala wala jullu won ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam. Motax nak seigne touba mu bax mi nga xane mom li bax lepp digal nañu ko da digle lu bare bare tuddu yalla da ko def lu bare bare bare lol dañ ci ñew xamna ca mujjiga bokku na ci limnu digal moy wadum ala dhikri ma'a al ikhlas fa innahu at-tariq lil khalas. A seigne touba wax na yoonu mu ci wenn la moy saxal ci tuddu yalla te diko selal moy te yalla rek tax man tuddu li ngay def ci ay tuddu yalla dog bi ngay am bu mu bari jeru muy bari li am solo moy xol bi ngi koy defé tewlu gi ngi koy defé ak selal gi nga ci am denga waaye nak tuddu yalla mën ta ñak señ bi itam amna fenen fu wax ne ashghil lisanaka bi dhikri man fatar tafuz bi mukhjilil buhuri wal matar. Mana salam ñu neena yow nang ko ga teunk ko ci tuddu yalla mi nga xamne mo sak lepp neena boko defé da la jox lu gatchal geedji ak taw yek nawedi manam fi nek lolu mom señ bi lu leer la mo amna ño xam tay da nga gis ci ne manam amuñu fi ne manam duñ dem ci tol amuñu mecc danaka li seen aduna sepp moy tuddu yalla danaka ak di julli ak jaamu yalla waye gis nga du ñak dara xam nga lolu ñepp gis nañ ko ay jëm yo xamni danaka manam gisoo len ñu nek di liggey yeen liggey seen aduna sepp manam jaamu yalla ak tuddu yalla waye gis nga du ñak dara lu way bax la fi ne ñom la koy gëna yene. Amma al kalam fa huwa yulhi in kasur bi ghayri dhikri dhil jalali fa yadur. Lolu señ wax moy wax mom bu bare lolu man la tabal ci waxi la rax ak wax ju amul solo ak ay tiaxan akum po manam bu de tuddi yalla nak mom lu mu bari mom desuko manam desuko jappé wax desuko ay mukk legui nak dama xamul ba xam melen li waxtu wi fo ben tam legui waye amna ay att nak yo xamni la la ci zikr yo xamni bëggu na ci taxaw ben moy leleng nga deg ñu wax zikrul muqayyad ak zikrul mutlaq. Zikr bo xam dañ ko teunk nga xamne yoonte bi wala suñu borom ci moko digle ko ni loolu mu kenn suñu ci saxaliko am zikr bo xamne dañ ko boyal nga xamne tay amutou teunk. Zikrul muqayyad moy bo xamne tay leleg dañ ko wutal jamono leleg ñu wutal ko sax beurep buñ koy defé ci misal sa yo julli farata amna azkar yu ñu fa diglé ci tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar yoyu jamono yoyu rek manam moy beurebam moy waxtom itam fene boy tukki amna boy genn sa keur di tukki wala ngay genn sa keur amna azkar yu ci digle xam nga yeyep xar yeey mom ñepp jang nañ ko ci tere yi waye boy lek nonu boy nan nonu nit ki bu jaxass ak soxnam sax amna zikr bu ñu ci digle bu de ba jafé jafé am amna yeyep mingi ci li ñu a'malul yawmi wal layla amna ñuko bolé al yawmi wal layla lu melne tay bo de ba jafé jafé am wala musiba wala bu wéré di am wala bu nit faato wala bu wéré tay buñ ko sento ba gis ko la ngay wax
wala buñ julli aljuma ba nopi wala guddik aljuma deng nga yiñ ci diglé ak bo gisé wér wi ak bo dogé ak aj makka itam amna xéti azkar yiñ ci diglé ak lu mëna tay suba gi amna

te kaaraange goo xam ne seytaan du mën a agsi ci yow ci bis bi yëpp ba keroog jant bi sox. Xam nga kooku ba tey maanaam njariñ li sax taxul ma waaye lim bi fi mi ata matal la wax téeméer yoon moo tax lim ba tey kon am na kon zikre boo xam dañ koo taqyid dañ koo tënk ci ab lim loolu yonente bi moo ko jàngale sallallahu alayhi wa sallam. Ba tey zikre am na ñaari zikre yu ñuy wax zikre sirri wal jahri. Day am ñoo xam ne jàpp ne zikre moom li ci baax mooy nga di ko yalu, am ñu ne nag mën nga ko wax ca kaw moo gën. Loolu xam nga sëñ bi ca masaliku ji naan indi na wuute boobu wal xulfu fil israari wal ijrahi wal ijhaari bayn al masaayikh al kiraami jaari dal la wax. Léegi ñenn ñu ne wax ne li gën mooy ngay yalu, ndax yalu mooy tax nga mucc ci ngistal, mooy taxit sa xel gën a mën a daje, nga gën ko mën a tënk ci yàlla subhanahu wa taala. Dégg nga ñenn ñu ne kat bérél gi wax ko ci kaw moo gën yëkkati gi, ndax boo ko defee keneen mën na ci dégg mën na koo dégg roy la ci. Bu ko defee da nga am ñaari tuyaaba, mooy tuyaabay jëf gi ngay jëf ak kala ca roy, ndax kala ca roy lam am lépp ci tuyaaba dañ la koy bindal yow. Dégg nga te itam beneen mbirit ñoom dañoo xam da cee ne mooy booy zikre ci kaw booy yëkkati tudd yàlla ci kaw maanaam sa cër yëpp dañ ci ànd, mooy nopp bi da koy dégg bët yi di ko dégg maanaam cër yi loxo yeeg yëpp dañuy ànd ci zikre boobu. Moo gën a mën a dajale yitte xam nga, ndax boo nee ci yàlla fi ne sa xalaat yi mën a nekk ci leneen, waaye bu fekkee da nga yëkkati sa xalaat du dem ci leneen ci li ngay wax rek lay yem. Léegi nag sëñ bi nag ca mujj ga mu wax ne maanaam atte bi ci maanaam li ci tane mooy boole ñaar yëpp. Niñ koy boolee mooy maanaam yow yaay xam sa bopp. Bu fekkee ne yow wóor na la ne fi ne tey boo yëkkatee ngistal mën a ca tabbi, ndax yëkkatit ngistal da ci tabbi xam nga. Yéen ni léeg-léeg nga yëkkati gars yi jànkase rek da nga gis bu gars yi dee fett si nii mu gën a mu kii, waaye bu fekkee kenn fettewut mu dakkal maanaam njàng mi du ci sawar wala boog du jàpp ne jàng na maa ne. Waaye bu gars yi dee fett si ma ànd ci njàng mi wala ñu daanu jël nga daal di gën a nag waaw yow nga xam ne jàngu ngir yàlla xam nga yow gars yi tax ngay jàng xam nga loolu lu naqare mucc la moo tax ngistal boobu lu naqare mucc la waaw. Am ñoo xam ne bu ñu yëru rajo sax duñu sonn ci njàng mi, waaye bu fekkee rajo yaa ngi fi ñëpp dégg ñu nag neexantal njàng mi xam nga yëpp dem. Moo tax suñ bi wax ne in kaana xaaifan min arriyaai fa xaquhu al israaru bil ixfaai. Bu fekkee wóor na na ngistal mën a ca tabbi daal yow bul jàng ca kaw maanaam bu li ngay def ci tudd yàlla def ko nag maanaam yalu ko, ndax fi ne nee na jëf ci moom nga ñoŋal ko bam ñoŋ dégg nga maanaam moo gën, te loolu ci nëbb gi ak suufeel gi ak léegi ci nga ko mën a amee. Bu fekkee nag yow am nga dëgëru xol sa xol moom àgg na ci pas-pas boo xam ne ak sellute goo xam ne maanaam ngistal moom wóor la du ci tabbi, nee na boo it man boo mën ngaa jàng ca kaw, mën ngaa tudd yàlla ca kaw, ndax benn nee na boo njariñ yee ñu ci wax mooy ñeneen keneen mën a laa déglu maa tudd yàlla gi. Te nee na loolu Cheikh Sidy Mukhtar Kunti yaakaar naa Cheikh Sidy Mukhtar Kunti la wax ni wahuwa ixtiyaaru cheikhina al muxtaari, yaakaar na Cheikh Sidy Mukhtar Kunti nee na wax ne maanaam moo ki ne mi ngi ci junatul murid duunal marit bu Cheikh Mohamadul Khalifa moom Cheikh Sidy Mukhtar Kunti. Kon ñaar yooyu moo am, am na tudd yàlla mën naa nekk ci suuf tudd ko ci suuf maanaam wax yalu ko wala nga wax ko ci kaw. Lu ci neen am ne tegtal itam, lu ci am ne tegtal itam tegtal yi maanaam ci gàttal rek tegtal yi ci gàttal mooy maanaam tey xadis bi ma ñu konoo ana inda zanni abdi di wa ana maahu ida dakarani fa in dakarani fi nafsihi dakartuhu fi nafsi. Xam nga loolu mooy zikre sirri, mooy fekkee yow kese yaay tudd yàlla maanaam suñu borom nee na man it ma di la fàttaliku di la tudd man kese. Wa in dakarani fi malain, bu fekkee da nga tudd ci biir mbooloo xam nga loolu rek fi ne teg maanaam ñaari xeetu zikre yooyu yëpp mi ngi ci dégg nga. Teewul nag lu ci ne amaat na yeneen tegtal yu bari yu ci borom xam yi wax ci misaal zikre al jahri wax tudd yàlla ca kaw. Loolu mënes na ko dégg ci xadis bi Bouxaari net li muy xadis sayidna Abdou ibn Abbas bi wax ne maanaam buñ jamono yonente ba buñ masaa julli ba noppi dégg nga sayidna Abdou ibn Abbas nee na man la ma koy xamee mooy damay dégg ñoom ñëpp ñuy tudd yàlla maanaam boo jubee jàkk dangay gis kenn ku ñu wax ñu naan subhanallah ñee kii maanaam tudd yàlla gi yëkkatiku ma xam ne julli nañ ba noppi dégg nga maanaam tudd yàlla ci kaw loolu fi ne ab tegtal la ci.
sayyidna abdou ibn zubair itam daana wax ne yonent bi ci mom bu ma sa julli ba nopi faw mu yekati kaddom ci kaw ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wala hawla wala quwwata illa billah la ilaha illa allah wala na'budu illa iyyahu lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasanu la ilaha illa allah mukhlisina lahud din wa law karihal kafiruna hadith bi imam muslim moko netli mi ngo kon zikru sirri ak zikru jahri lol nak boko tak zikru munfarid ak azikru ma'al jamaa sene lol benen ngir la mo xani xeyna dama koy teunk rek manam yow kesse nga tok di tuddu yalla donte ci kaw nga koy def xam leñu wax moy ngay tudd nga yalu tuddu yalla gi wala nga yekati ko nga xane bayu wun ci xal yaangi ci bir mbolam wala yow kesse tok lolou atté bobu la moy lima doon wax ni waye zikru munfarid ak ma'al jamaa moy yow kesse nga tok di tuddu yalla mo xam nang ko yekati wala nga ko yalu ak nga and ak bir mbolam nak di tuddu comme ci misal ni ñi jang xasse def kurel and ci bir kurel bi ñaar yoy itam lu ci ne borom xom yi indi nañ ay tektaram lu ci ne sax na itam waye amna atté itam ndax lélek mbolo mi moy ëpp tuyaaba ñene dama koy wax lélé ci kurel bi kurel bi bu fekké dañu jang tay ci misal ab nur daré ni té ñi ñaar fuk ak wala fanwéri nit xam kurel yi day bari fanwéri nit fene jappal né jang nañ fanwéri nuru xam nga mané ndax fene tay kenn ku né yaangi jang xam nga xam lolu fene manam mbolo mi lélek day ëpp day manam xol yi fene yeg day ci day gëna gaawé sax fene ngay gis ñepp daal yeg dé nga ruhaniya ya ngay gis fi ne manam ñi nga xamne tax duñu yeg duñu am ay yeg fi ne tay buñu nuggé ci bir mbolam le rek manam ñu am yeg ngir mbolam dañuy walante xam nga xol day walé fi ne bu kenn daan won ci mbolam rek fi ne wala mu joy ni rek fi ne tay yow man nga manam joy man la sori lool waye bo gisoon kuy joy rek man nga joy ni mom xam nga man la wal ay joy mi ngok motax lool nak mbolam mom lool légui nak dajé ngir tuddu yalla lool lu sax la yunte bi wana idha marartum bi riyadil jannati farta'u qalu wa ma riyadul janna qala hilaqu dhikri moy hilaq mom da jexali wax la mom hilaq moy cercle comme ni ko gayi defé ci buñuy jantali nga nañ def comme ab daira hilaq moy kurel hilq halqa de nga lol amna yenen tektal yo xamne xeyna dama yakkar du jar lu ki te melane waxtu wañ dem budé zikr munfarid mom waxon na né fayen dakarani fi nafsihi lol mom lern nañ de nga gis nga wa shabun dakara allah khaliyan lol yonte mako wax ci sab'atun yuzilluhum allah yawma la zilla illa zilluhu ina wa shabun dakara allah khaliyan fa fadat aynahu manam ko xamni da wet tuddi yalla fatliku yalla lolou yonte bi sallallahu alayhi wasallam wa rajulun amna benen riwaya bo xamni wa rajulun dakara allah khaliyan shabun nasha fi ibadati allah way li hadakal moy warajulun dhakara allah khaliyan fa fadat aynahu tenga legi melane waxtu mom demna waye nak batay fimne monama daniel ci men bir mo am solo lo xani momit wala lol sax nu tambale ko moy waxtu zikr xam nga bu de wirdi yi fi ne dafa am waxtu yiñ ko baxo def moy bo jule suba ak bo jule taksam gaay yu doy war yi nga xamne xamuñu tous ci li xew momit da nga gis ñu dingal lu mel non wutal giñ ko wutal waxtu te lolu yoonte bi moko diglé xam nga alquran moko diglé xam nga bokk rekkal ni mako waxe legi waye lolu dama ci baña taxaw bu biir ñew nu tambalé ci insha allah taala ci awqatu dhikr momit dafa am dhikr yo xamni amul waxtu wa amna yo xamni yoonte bi moko wutal waxtu sallallahu alayhi wa sallam wala sunu borom ci alquran wutal ko waxtu yoy yep nak mom dañ ci xamé né manam gaay yu bax yi ak awliyaaw yi ak borom tariixa yi ak nit yalla yi amuñu luñu def ci seen gis gis bop ñom ñi di gëna deppok suñu yonte moy ñom duñ def dara ci seen xalaati bop seen xalaat sax dañ ko ci bolewut ñom yonte bi sallallahu alayhi wasallam moy li señ bi da wax laysat li al yawma hajatun u'ammiluha si waqtifaika qafwa al qalbi wal badani ñom seen lepp dañ koy jël ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam ray ko ci lepp ndax top suñu yonte bi moy maye de nga manam fi sunnatin nuar bal istaqim fi sunnatin nanu ka wa aqsita de nga kon
bi di ñew ñu agalé ci zikr kon dégg nañ ci né zikr mom sëñ bi do am solo la ñewuguma sax fina limi wax ni dugguma ci ngeenel zikr de ngeenel zikr mom dina ci da ko jéglal ab patch waye yeneen atté yu sel soir yo xamné la leen ak zikr indi tektal yi insha allah taala bi di ñew sar fekke amna laaj numa tudé ko bi di ñew insha allah taala numa tudé bismillah azkar sabah wal masa lol mom sayu ko def suba gi rek baxna baxna wiru ma xos nak xam nga waxtom yatt nak ne man nga ko jitta sax ñek suba ñepp jël suba azkar sabah nak mom ginaaw suba la doon ginaaw jël suba mom lay doon ginaaw jël suba nak lol nak bu la neex nga jital ko itam ci ma xos mom bu la neex nga def nga jital ko waye lolum bu la neex nga jital ko bu la neex nga jital ko waye beuri wut xam nga azkar yi nga xamne mom amna nak yu bari ci net li yo xamni ci bari ma xus manako wut xam nga lolou ci am na yu bari ci net ci azkar sabah wal musa

0: subhanallah waye yoy mom dang ko wara jital mom yoy mom bo julle dang ko ci tek mo ci gën mag ngi bok non lañ ko baxo def yoy mom bo julle dang ko ci tek lol amna lol de amna amna nuñ wax ne non la ko señ bi la jangale manam waye manam mom li ci ëpp solo yakana xam nga yëneñu bi da wax ni nga def ko say baram xaw fi ne lolou mom fi ne jëlu sa nga ko def ci kurus ndax yëneñu bi da ci tuddu ay baram xam nga motax def ko ci baram mo gën baram yo bo gisee xam nga yu ñuul yi xam nga ñatt la fi ne bo ne subhanallah subhanallah boko def ci ben subhanallah subhanallah am nga ñent xam nga fi ne bo de ba aksi da nga am fan wer bo defé ñatt rek moy mo fan wer ñatt manam lolou nak wuru mané non la ko yëneñu bi da defé waye ci baram la ko da defé li mo mag ñi ñoko defé ni xawma nak fuñ ko jëlé waye yëneñu mo ci baram la ko da defé la ko da defé waye li mom manam yu ñuul yi ci sëru di baram yi mom bo xolé bo mom yëpp fukk juroom la xam nga juroom baram yi boko bolé da nga nak lolou bu féké da nga def par ñaar fi def nga fanéer ñatt da nga daal di am da fekk ko ci mo gën amna nak yene ji amna luma ci netli do xamni mo wax ne lolou sax gis na ci bindu seigne mahmoudan ko so lolou dama xamut gis na ci bindu seigne mahmoudan ko so dama xamut mo ko denjete yow kay amoy le yow seigne li yow ni ma lay waral gis nga am nga ko nak waaw mëno mëno yene ji non la ji yene li minu seigne mahmoudan ko gis na ci minu seigne mahmoudan nak amna ko ci yene ngop lol lañ ci lañ wax na seigne bi manam yag na ko deg way bima ci gisee minu seigne mahmoudan da xamna nak saxna mom ne seigne bi moko wax lol rek dal doñu xol ngok waaw man nima ko deg won moy subhanallah dañ ci yene ne sama borom fasi yene na ma daq lepp lo xamni xol fabon nako jeme ci yow ci mata di te mu daq daquna faw ta du sax daquna ñeekuk mindeef daquna teewuk mindeef daquna fadduk mindeef daquna dembu daquna tay daquna ëlëk neen lool ngay yene doga wax nak ne subhanallah ba bi fa ne rek ñat neen alhamdullilah ji bo ci accé da ngay wax ne sa borom fasna ma yene sax lepp lo xamne xol fabon nako jeme ci yow ci mat te mu sax saxna faw ta du daqu saxna ñeekuk mindeef saxna teewuk mindeef saxna fadduk mindeef saxna dembu saxna tay saxna ëlëk doko wax neena allah alhamdulillah ba bi fan wer ak ñap du non la ko bindé ci ay xol ñettal moy allahu akbar neena nga ne dal dina lolu lepp taxul ma jox ko li yellok mom ndax ëpp nako fop te mësla dañ diko ëpp ëpp nako ñeeku mindeef ëpp nako teewuk mindeef ëpp nako fadduk mindeef ëpp nako dembu ëpp nako tay ëpp nako ëlëk neena do ko wax allahu akbar fa nañ ñatt neen do ci atak la ilaha illallah nak bo ci aksé mom ne dal ne li yellok mom ci lu mindeef mëna tudd moy batub la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa alhamdu wa ala kulli shay'in qadir do ko wax nak la ilaha illallah lolu ne le mom neena señ bi ci mom moko wax ni le lolu nak han wa minu seigne mahmoudan mom mo am na gis na ko dina la ko sabul bu sa wel mak gis na ci minu seigne mahmoudan mamor jane mi mom ko yoni mamor jane bu xam nga ko mamor jane mom ko jere nak waye mom ko minu seigne mahmoudan mi ngok ngok bismillah kashfu ak basira manam basira moy gisub xol basar xam nga moy gisub bet basira moy gisub xol neng nga kashfu nak jottu wut ak lol dara kashfu mom moy ñu wuñil la lo xamni lu neubuda man na don ci distance manam ñu din distance bi fi ak dakaru nga seen dakaru masalan ak lu fay xaw wala ñu def ko ci jamono ma digënté xam nga fi ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bam fi jugé ak légui ñaata da manam 1000 400 nangam lañ wax 1400 yu ah manam jamono yo jep nak ñu dindiku nga da nga jandlok jamono yonte ba lolu moy kasso lolu moy kasso kasso mom moy ñu dindi distance wala manam ñu mourid la dara dal lu mouru hein hein lu war ko waye nak kasso nak xoloko gis xam nga basira moy gis lolu legi nak xol bi le rek day lekkelok gisuk beut ba nga japp ne ci beut nga gis waye xol bay gis ndax xol ruh xam nga mo meuna gis lu sori mo meuna tewando itam ci jamono yep mo tewal meuna tewando ci beurep yep itam manam dañuy lekkele ruh gi ak gisu beut bi manam basira bi moko gis milok qiyamul layl mom sulus bu mujju bi mo ci gën sulus bu mujju bi moy fi ñu wax ñël bu joté rek sulus bu mujju bi waxtu bi waré ki moy manam waxtu bi mu tambali lool légui application dañ ko def sax sulus bu mujju bi manam buñ xajé gudd gi ñetti xaj sulus bu mujju ba ñaari waxtu dal danaka ñek ñu julli fofu mom la qiyam manam nelaw ba juk mo gën ci qiyamul layl ama da am ñoo buñ tedde duñ ju xam nga mo tax duñ bëgg tedd waye bi ne manam tedd bu jugaat nak mom la non la yonte bi da def yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mom dara tedd tuti manam bu julé gé day neuf la tuti tedd mom dara téla tedd bu tedde nak digg gudd gi surus bi ci digg bi dara ci juk julé ba la ko sopp mu tedat bu ne ba ci mujj ga nak mu doga jugaat ñe bañu waji noté fi né mu dogu jogal bu jogé nak julli ay jullem ba tejj nak buñ noddé itam dana tudd as tout dal waye du nelaw day tudd fi mi julli rek lay tudd dus doga nak dem julli ci sallallahu alayhi wa sallam hein tahajjud waaw loolu lañu tuddé salat tahajjud moy gudd gi sayo jogé ci gudd gi rek dugg na ci tahajjud bu wesso manam gudd gi bu xajé rek fi né dugg na ci tahajjud qiyam nak mom comme nafile gi ñi def ci koor gi sax fukki rakkay ak ñet yi ñi def ci maxol bi yeepp fi ne tay dugg na ci manam bu fekke lool rek nga def sax def nga qiyam waye li ci gën nak mom mujj gudd gi mom mo ci gën qiyam nak mom bax na ci mourid yeen ci yalla nga yalla def tawfiqal mi nga ko ne xana mas na def ñaan bu gënal ñaan insha allah ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim
1: Benno FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlok tali bi jëm